masinjenje wemuliti sawona sikhiphekile masinjenje wemuliti wokwangqondo ukhiphele emhlabeni maduthe bo sawona wemuliti kodwa sawona wemuliti sawona sikhiphekile masinjenje wemuliti wemuliti wemuliti wemuliti wemuliti.